Zama fona suba meteno kani guruwe kini fona miniti waranza ya guru kukari iri 104.3 FM Ghana.

0: Toho, no ma beka irika ko goro na irikpe woni gabi. Fajika kan na ho ya ti ifu. Ifu seni no iriba ka te ho. Ifu bara ta ka la foka ho hane abara ba me krupai gune tilasi. Andu. Ko kotoyo. Domi e kambate krupai. Mbanga ifudi. Demete. Deya. Nasuba akim.
1: Nasuba baki.
0: Metenke.
1: Alafia. Ya ego. Nyezo fo. Turukuna numoro buru. Kasema na wakati kana ino. Ika ko fagi nanda. Ya. Ya ka baki na senidi. Ika nona. Ka ba me gobe. Nya ki. Ifu. Ya ki ifu. Numéro ka. Hon de borongo ba. Me fote kulu. Se manghara. A. No fu kini no. Koba ma. La triki wen konte kan o. SB konte li ta. Boromo be ka. Se mo gona ifu di. A. Mwen noru nongo na kango bama kwe disi banki makoton se ya mwobe ka se mwogo na nimero ifwidi ya awen kaono ika a kaono ika imboro beani diro ka borabate karikwadu na nimero ifwidi awen kaono ika baki. Ya he kulu ka audira ifiwen alamari bon derikwe ba iba burubea ne arasusubao dia iba gina kusini ka giru nota ugbedo anawen alamario tutuma baru na diro tutuma baru giriwe na banana atama baru baru likuna borogo beka mansa a girino non babana bangono para banna kana ki benegana dingo bamba girino rubana asin na majira dira kwene tilasi kaka hale girino rubedo kaki ngo ka girino rubana o a lole nongo na kamba on girino ruka ngo ke TVM di bana mo beka mansa nzuka kwene kadira dira kaka dia barbaro kulu ka teteo ifi o bon gonu barbaro di kuna dia a gonu barbaro di mwen bini bini mono kasi mane efo hon deni ba efo te ka kweko baro diro fo kamba te girno ta ugbe do mwobi ka de nsi ne ifi abagabu domi ifi barano lamba ka ulatio na bame kulupai na bame wa alamari kulupai gbedo kayo ke société une entreprise odi dia zeka ka batru ga seni identifiant fiscal unique dia abarana seda ba menwem ka odira ba me bon dia ashun ka te hen na ni manza bake imon lamba ifyo dan pe ki afo dia ba menwem barano wani wani wani wani wani boru heka gonu dia boru he di won ifyo agonu dia ifu ina awen diro maduka duara bon barbaro to ifi bonga barbaro kay gote de giri megina ato ifi bonga atama hinika borodon gobe na mansa hinika borogo gana kodu ifidi anaki hini folon.

0: diya abarano ifi barano lamba ka ngano ba mese abeni kate amubaro he nani kaisi na fotonsi fakote abeni kate ambara fotonsi pe wa gona de akweko baro borogo na fotonsi do fotonsi wengbeiro de amobe ka pe ki lamba ifi nkana kashi menefo abon wembo gonu bi a fotonsi wembo gonu de ya heka abarana de ya jiro ka borobatete iba borobe ani to ifo ngonu fio kaduko ifi de won jiro di baruna nyenefo he sintegina nobe nunka obori kuluno waka basara kinko gono
1: yeno
0: dia hinika idungu gana ko ifite nadi anikika anakika abra hini fumo alma hini fomo anu feri kwene ka nyere go nanane kwene nadu ka hini ka inugo gana ko ifite na yene efo baturu ala mario ka igo diao ka manse e kurugo dira naran informatik se notea Zeka borogo nu banna ku lasabu meta de na wote abateya de na wote abateya yeno boro kiro mo kiro gonu no to meta he woka na he wote abateya ri meta ibate be ansara nyono kinke sibe criminelo akeo dia boro na ka de no na wani teo he ka no yore de giri marigeno de kirode na azansi tenye ngura kuna to seni kadena dia heza yono igo zuru don abara he sintegina kana sécuriser la base de données des contribuables boro kiro wem labari o ka gono gir no ta ogbe do wem alamari o kuna abara tilasi gir no ta ogbe do senu kiro wem labari o di wen information odi amogu nanane do dia de brokere abraza lokuturu na bromen lokutu zenwen tiktakalana anahima woka awro lokuturu bu kulu bu be ka a hego zenon akim zenon akim guna zenon ak awu domi ba menwen takala kulu bara awenu abara personnel nu dia yano information ka mbayin ka kakpene ka bakwe ko sawo na boro wonyo kasemana girno ta ogbedon wa alamare okuna kulu dia abare ga tilasi boro kiro won labare o de won information di ima koto sansan dia ayin kante nyenefo atama boro fofo kan bo han da iga mbahanika BF ego seni to no be ka borote kulu asun kabra za ka ikpete
1: awu
0: ikpe kire won hete wo sawo na he kulu dia dede boro no boro katikati obo go na kuna dia bofo pe ko go no kanguna ifila modi borfo nya guna ifila mbayinka amore du ko boro no boro fokulu lamba fona kwa ebo gona ndia don bo fo gono tete okuna akwa do nte no na dia to nya jiniga wala asube mana gono boro do don boro don boro tutuma do ban ya fata de na ha de do ban he fata de na ha ifiri ni no ko ifiri kegio to de ke ba kai te ka beni to dena wanto da de suka lo awon huno kuna sakulu abeni na dia han tago de na ha kwene ni da che yida na dini an dira dira kwere ka kwe giru no ta gboro ka ki a o ba ifi dia nka ala amerika kuna idon go gbe tedi akini ka te na ka bare idon go na di den na ma dan kwene ban ya ka no kwene heza ya bini na bodi nyine go ke doublon donc doublon na donc il faut éviter les doublons don agonu heoka agana ina jirodi baro he nzante kpani yenefo zeka ba megobe ka girno togwedo giri banno kankao sokin on de go cheji do mi boroke ko o wahala ko sunwe ko dunoru ko ban gwamnati temako kagirnoru bana de anahima mo wahala kpene ko kiye banori bana anahima da turunori banawo an ya kadiri o kakito da kwe mansa za susu ba su ni ka bene ndia aimanu ambara se soki yabono mbadi de borogo ban hedi bana bon abine bo yo na banawo dia nyine wo ke simplifier les démarches dia ifiri won ta okuna na dirofo te ka ana he o zebu zebu ka ba kwe ko boro boro se masuyo no dia dia heoka anam ina tiroji bana dia he tago ka agonu yenefo yeno atama ba me go be ka ho he fa go ne ke go ke anip anip di bine yeno mando yeno gbe ra fa ko kula ona boro kan bene ganna hinje kulu kan na heho agono ani purumun baz de doni kun agono ani funumun la labari onun kusukuna ka de atama mansa ko yawo monna bafo disi lokotoro berbero domi han fa pe lokotoro ka agono turukune kan oke omel nyadi borodi nyanan ha a borokin ka teune dono domi ndonkin gorono arrondissement o nyana ha a borokin ka teune yenki awo nyo be gonu ne dono ko kan be hekulu ambara soki ko yan na ko baba ri se be mam madam ani pruwen labari wen tudi kuna dia ani pribara no hefoka borokan he boroka abukulu amun labari gona kuna zagiri zahan zagibiri foko kakwe hale giri waranka en kasi agona kuna sadi ani priwon labari no nkin kuna ko borokan to giri kan bani katete biri dia labari gono ko kan nan he za wakati yo dia sakam batto tete biri yo asinna kmene ma kakwe ko foke yi labari kulu goro ko ngobe safo nan he dia ngobe safo mbadu giri waran kai kasi dia abara no labari won tu foka o geyo ko go nanani ka gomenti na aso aso kaka ni ka aso lute dia labari di won tu dino gino ta ogbero di ka a ka borkulu go na kuna ya de mete de ne bara benin je no ba de monaki benin je ngo na ni pon ba je de kuna domin kin carte de resident de non beninois no atabaka dia kam banno i won carte d'identité o kai go na alma kuna kin ngo ka ni onaki benin bor dia ifo ki bo dia ban na bana benin bor ngo na kuna ifi de bo bine nga no no anaki benin je folon ko se anaki ganna je folon ko se nga no dia ni kande kwe ko gono bene kuna ganna ne labo kuna ko ban maharakate kulu dia semmo go na ifiri dia nyino la sabuka dika a de hi ni ka jiro te ka pe labari won to hin ko marugo kega asin na kwe ne de boroka wala de borogo ban wuro ka ifite am ama won safo na he safo hawo domi ngo na labari oyo roko ka okibo giri mare ngo na meno nya meno mbaye mani akulu gono no dia nye ngo na lamba faka nanno ani pudi kan gi ko ke numero NPI numero personnel d'identification dia na nyedi de ngo nara mo be ka ifi duri balance no monsuso ndia baki abaranse no monsuso dia mansa labari won kuso to hin kawo o se yo marugo mefo dia nyana sokite zai kai na seni de borabu agona ni pukuna hanka na he agona ni pukuna dengo nna ki gbana baro ngona ni pukuna dengana baro gana baro ngona ni dia ye na la sabote ka diga a ababara yu se so ki yuma heodi marugu kega dia dia mansa hezayo abara no soki buru se nya abara labari kanu kasimanaka atama gi waran kain kasina atama za 2007 de 2008 na ifi won alama di sinti boro sinti o kan nonate nungo be kase man hatta kalawa man hatta kalawa man hatta kalawa to man sabine dinde guna ani pukuna diam bayni ka du ifi monso dia heka abarana masa mete ga heri kintenna henna ni masa di go bay mate mata batenna ifa abara lamba kai oke lamba np numero np di ifa abara wem amfani ifi di won duri kuna dia mo be ka zaman sa de madun won ifi won numero np ka ngonna anipo dodi denguro ifi won hini teodo heka ban ha gina na aban ha safono aban ha won ani numero np di won lamba be madam ba man ha safon nan he be madam dia de mine ba ka he okrute mani magana na do anaki dom www.ifu.impo.bj ini ka borodo kin gana kai fitena alma manso fu me kango girno ta ogbedo won alama re okulutena domi shoki o ka girno ta ogbedo go tekuna nguba maki an subo boro mogo na fu me wani ka boro ba huro ko seni na girno ta ogbedo nyine ke platform yo dia ho diro ka girno ta ogbedo go tenye nefo amu boro fu me fo nomba huru na kai kango ba girno ta ogbedo kulutena asi na de mba ka wote ma huru fu me o de nho kama wote ma hunu ka kwe fu me o ka kwe awo dia fu me di man sanye nefo do i e tire service point impo point beji dia buru kango ha de kango be ka fu me o ne kin kai won girno ro banana to igon to baru pene ka fu meje no mba hini ka dun na numero ifi pene anaki fu meje no kan nungo be dia fu me ono boroba ni ka dun na ifi dia dende huru fu meje kan won he kai ki o se ni akin pe no ka pe hali ani pure won labari tukuna aba pe ani pure won labari tukuna no ka pe won labari o zakite ka kanna e service point impo point bj okona sadi ni amugo no won ifiri won takalla to batiro won torkotere ona an huro ne kakpe ne mene suti hini fo gana asulo leza abene sudira alma dendina ne nanne tamukulu anpe kakpe wazakde kakana ne no ba labari go nu parafon de bora abanye te ngi se ma mu avion ke go pe to ipe ke na sokite anasaro kiru se nya na heo sokaka ni dia dimba ka ifite de nhuro iwe fume di kango ke e tire service point impo point bg di dia nya abajira kakpe labari disakte kakana ne ro sadi mo be ka nwa ifudi awon duri mo pakino dia ifo ago no he okuna amansa yani wakati ka boro ki nwi ko pe ko wote man hawo makwe kanawo maki manwe foto samakite awo domi iko ikulugo be ka anipudi saka yi gata nkana alamari kpallakafo kai zaza na fito bai man kame teka ga diya nwem labari kulu gona a nipu kuna ko n labari kulu gona a kuna diya mon so wakati borogo wakati za kuwa amfani tena na kan ba kwe goro kake ka hawo diya ifi tago di duriyo a bara no mun so di indina wannawo kai ki di teki foka n bi na go huru no kakkari ki fo pap aboka nan siyara he kai go bayin buru la aka yi tikite bon yano akwai ko boro no ngo duara no kana ki ma ba dala bana a bara no fala diya di buru go ha da wise ne do igon tobaru ka hankan baka ifi di te nya boroki a dia se maka na noru ya kaza nya maka atense maka se au adon maka anaki na noru banawo ifi ju ifi te ka noruta to anahu din ka kwe boroki re wonu ka ga won alamari ute zai ka ikin pe photocopy te o ikin pe sezi te o ma heo karikari nse boroki yon alama ribon kaduka keni nse mabisa aha ni ya uku anaba naba de mwono alama riyori dia de nka akpe nunza ya o koki ya to anawani no o babi ne anwe ifuri to suka akwe goro ndo de ki akwe ki ya makana ya kaya maki ya manki nsinka noruba na kinye liseni gote domi boroki ya kana heo soka kani nabono aba kuran bana aba latiki nuru bana aba gbe iteri bana to den pe goro fafara won faru bodo ba kai go ke ventilo akulo de ke la sabu da ka ki maka na efo suka ki anaki na nuru he kai go kinye na efo ze ka boron ba kwe takala fote o mansa ikuru go be ka de mba won be won takala kai go ke ka de tete dite ba do ruba lanu nyeri bo kulugo be ka foto iduru to wodio anaki he fa kamba waran ka bana he kai go kina alma de ngana na boro kere nya kere na kamedanse nyedi seni fo wani na isu ni ka nyeri sentene do dia he ka abarana he kai ba ki kwere bi ni nyene fo abire sin na takalafo kamba kana kwene ko gombon fat mbon beyani ko yino batro ke mbon justifier ao iki koka nwen sen nwen labari kulu go na nip kuna ko nya de nwuro na enwen fumedi ifumedi go kweno anip ka kwe kana won labari dia takalo ka ba ha kulu go na nip ko dia asina takala faka mbaka ko danda kuna e kai go ke batro ke scan udi ao nyuri si akuna dia ka banam boro mai kadu wakati ka wakati amfani na masu won temps perdre batou ki perte de temps dia ya un gain de temps enorme de boro ngoba mate kasemana demba asaswani na dom alma de iba igbere okeke ONG na association di na igbere oka de nkinko kamedan ko gbeote kanaki na riba fokai oke entité abus non lucratif dia nyo bon mbainika te ani kanate kanaki ma ka kirino to gbero dia nyo za giri dubu hinka na waranga kini taki you know fume di nyo fume you know yaforo ifu point impo point pg dia nyo bon bine na heo soka kani badi ngana na binidi badika heo go sokyo ko banyo dia heka giri no ta gwe dogo gari yana yaforo za boro o kai na sinte o na hen na ni bon e kai de batte kulu an pe ko baro kana kin na sunwe de ya nu kai ba nye de gobizeri na de ya mansa he fo gonu ka kin ko buru tora no jibidi he fo gonu ka kin ko buru tora no jibidi nye ne fo de npe ko gona won labari oko iwen fume o di kai o ke platform o di kuna to ifo gana msuini ka labaro di hinsaga na dia nyene o ke mise a jour de la profession dia na bo no saka nungo ifuite mbara no ke unze ke wube kai o ke university to mansanye go ndugbe iko to saka mine go eten han tuno ka mbara ke unze abeni kate mama baru wala won he kai ke email odi kan kin ko pe na ifi lamba odi beni ka baru dia buru ki ko won haifa gananu tilasi se maya ka pe ko uru alama ro ko na ko taped dia de iba tutu boroza ayo di mse nyene fo bortutuma e ka buru sube de npe nu ka seni go te ka se mana buru kan ke ogun na alamori o ko buru gaga henu seji na impression odi domi buru odi do no buru kin pe ifu lamba odi teo dia he ka buru kan kin pe nu za yo sube yen e fo de npe teo he fo gonu ka abara hefoka hima malakari ti aga nyene fo you know mail nyene fo you know hini foka ba meguna ni kande dom kankara fo ma dukaka heodi yago no de nungu ba malabari sama boro se akono mba huru ma fo ka bete be ma sama ba parafa go no handuna fo men na me aba pe ado ba mo wa hura won fu me di ka kwe ka won mail di feri ba man ban kabu ya an kabu me samo na labari o kan teri ban kabu na kabu ka be ni an tutun se ya fu me odi agono he o ka de borongo ba mai fiti ai ma mo ogono nyine o ke mail ya bortu tuma goro de npe me ifio di teo bake mo be bofo wani we mail no kinza ka ifio di ten na se wala boroko gbe te bini ni ko ba ma gari nya ba mail fo wani fira se ade ma do ase numero ifio di ade ma bisa nya ma yen orta dia sakan te ka beni mo be ka mail di dana kwe ko boron bon won dia mo be ka tilasi mba na ba de akako pe se ma ka pe henu mise a jour ka se ni go te o se ma ke ikate dia bortu tu ma go no ka kin pe ko huru za ye obo wala de akwe go ban te de na ha won kankara fu won lambani ba mu ga bon won no ni bi ne kan go ba mai filteri go ke o ndo ke tutuma afo sinka akpe ha to nkankara fu magino biankari akuna hawo abon wona kinkara akuna kifo domi kere de go ba nyama ifidi no se ma hana ka bisa bafo ma ni maduka ka ke maduka agbete dia he da yo nyu akinam hanfo de maka zero dite anpe labari fo ke o ke code o samanwen lamba kandam saka ngo ifiteri ama sama kuna to nyago lamba kandon don saka utera ne kini we dia maka ga labari ba pe boro di doro sadi ni moki ni mo won kakara fu koto ko batu to boro za ya ogor boro tu ma go nu za ya ba he ke oki o mu su so andu ko kabinyo boro kokoro ka he na ra dikere gbedo heka se ni akana akike nyebe go ba nye mahuru iwe fumeo di mafo alma nye na ekuru dam alma ekai o kia kodi de abezuka dia heo ka akina kodi masurika kodi masuka di nyine ego buru tobaru ya dia bari nkako naka ko hini ko te nyen na boro chejan tense walan kwenu fama tense ma akwe won la akari o keni heka yo se no kono aba nyeno efo e sinti akwe won mail on so adam bana ka na ki abon bon se o te ni se no te dia ni won mail na aba da kono hen kate akwe won lamba kankarafu lamba ko lo de nton kan o kankarafu lamba ha an so abon won no alma ni ka se o te di won na aba no dia e za yo bonam boro de baka de nteka beni masubogo na asubo baro asubo gabo se ma mwehe o tena.

0: Tá. Yeah, iyi gitti. İdongo seni ifagana boro wen nimeren peyi se madam tilasi maduka nika wen labaru baru ifi wen fumedi. Dia. Nimeren peyi nya bara zeka ina seni fume fo ka ani pou yon fume wen lambaka akona nane kimi kimi. Akona nane kimi kimi. Dia. Maha madoko ifu wen labaryo berebe wala muga baru nari. Oki wona ka ni kango huro ifu wen bora wen ifu kuna idi. Dia ni bon bon nane ki bafo wani. Domi ya kai na sini buron labari o kan gonu girin o ta ogbe dodo abara se tilasi nya mutuko girin o ta ogbe do koto labari o di masuka akwe ko kan bofonwani wen bofonwani o wen kameoga dia nya anango asensio kurute bame lakani mo kanioga na domi Okay, now de labari fitine do lakari tununo domi labari bara hepoka boromo labari o abara lakari tununo dea nyana na NPD ki tilasi ka boroba huro dea za ndego hiniko NPD dakona dea ni bonbona dea mbaini ka huro kakwe yaudi barbaro dea abanam i mor na boron makwe ko gbete na boron fume to a inkante nyen yaka hefo da nyen efo de nwuro ka beni akin lamba idu fasa manse kai oke code de validation par OTP nyen de akin karo boron message okuna don dia de nwuro ka heo kai gukote Uru na fume kai oke ifi point po point beji dia lama fabaka fume fabaka na ka bugun halan batta ki wala idufo me ma adam nye be ma dide ni bonu dia den dan ka beni you know abadu ka he ofiri se he kango ba mate dia dombine buruka ngoni yo suburi no kindu mete mbate ka kweko buru wen kod otepe yo bakweko kamete kaga sadi mbon bon wen NPI sa sa animo sa ni ya ka diye masa bake an ifitense diye naba ya kan ka diye an ifitense nyego ni kango ba ma ifitense sin na nimiro NPI alma hegona diya dum abenikate naka ni se ne hego ban tedi da na hewon npa dam un ala maro kuna adon batwe ba adon baro no ifu alma mon so asute do mi ba me won npa di o ho no na bon bon bon bon bon bon asu ho na bofo dia ba de na bofo wan men dam won labari na ba feri asu boro kango ba magadi won labari o feri
1: ifagana
0: naani ganna domi den nam kokoro kulugo fume feri dia bor kulba huruf bu kuna na to kiri ke kai ba zana na ya ka fasala ni o ba mai fite nyen ka di he nyen ni si na numero NPI alma he gonna dia da huru nwen alama ro kuna ko NP nwen ifite di sari he ma nwen NPI di da bien te bien ma du ifu arate domi he kokoro na eza ko huru na ni fume ko feria dia abeni ka te do ban pe huru ka pe fote ante abeni na hima domi ba me fume bara ba me fume no nane na e ka batru ke security gan dia mon so de ngo ba mai fute de huru na fume de si na npe se ma pe npe di tegina ndia de nen pei temasa den kamansa mbahuru na ufume dia abraza baka wuro bu kokoro sina dia sema ku kokoro ke ikite dia masa heka gonu bon yeno fume okuru ka ki me fo yeno unification de base de données dia numéro np de ka na maru na numéro fili dia ona no imo go na labari wem laba imo i labari wem boro tokereke girino ta ogbo yoro anehima information fo mo go no ne afo mo go no ne afo mo go no ne awo dia yo bon bon bon bon abare se so kino he ka igo ke ikulo no bi dom oho de boro ba ka gbe te a nki fume tutuma feri no ndia dio mi kango ba ne ro sine ya kan oba ne rosi ne dia dengo onu ne makpe kwen ka he okulu wo wakati wino you know battery ke perd de temps man sabine he kai de bar yenefo i service de no de nwuru ndia wo ko ba ma giri won labari o won tila kai o ke bina de disi i service de ni kan oba ma giri no bana fu won i service no ni kan oba ma giri no giri no bana gbedo won i service no ni kan ma kai fuite i service de ni kan go ba ndu ganna kade ngo ba magumananti beyani gana de deo kai oke formalité d'enregistrement i service no bagana ndia giri fon na banna bine gonu masa de ndom ba ka gana ka pe giri no ta gumananti beyani gana kande fu me fo wani no ndom ba huru na na ki i service ndia to masa nu kul he kulugo marugo nu floko nya bara soki dia il est évoqué unification des bases de données dia deba he kulu ku tikro ke yene fo he ka gana bon bon bon na ifuna ni poem la balle de maroke gana la balle fume de maroke yene fo you know heoka na mburu kinko buru won ifu bon lo zetere bon ile o ke foro utilisation frauduleuse de numéro ifu sa o ka buru wo de kanera tekulu de ba so han zama sa buru akwe para bana ka kwe gina de kide contenant tutuma aka benega na won nuka o ke po nogoma dia saka giro di kakabeni he akwede o saran kito bake asuba mabeka he aka na giro di nyogo madu ka giro di ka semu gana na alamari fume o di bine nyene foro aban han woni muri ifino to sari kan suba mabeka ni aka na gana sema kito bake asuba mabeka ha kana garo ma garo woni mere fu an he o kana kani su bor bofu gumbia nsu harakate nsu ya fote bofu mo kin pe no boroza kan ni mere fu di tanse be ma won fu di takakwe ko haraka wo di mitena to akwe ga kana garo tutuma gino ta ogwo da ba ke gi na ma ya o nsu dia mbodi gero ko nera me de npe ala maro ko nsu ni gadi do me fo do me aka ne awen lamba ana gero di hura ikitena borfo wan lamba na gero hura na borfo wan we ifu na gero hura ni kitena to heza yo barano he o kan go para yeti banna o para yeti banna no do me fo girnor ta o girnoru ka boro go bana baki han fo ina aso ni tenero mba won he ka bara he o kan teke teke teke kuru ka ni u ke charge noro fokan lo ka do ka haraka itena gidi du ka beni noro ki ni sen na million fo million ka million gu dia mba wo kuru ka akuna no sadi million fo million gu ka ki ni de kuna ndia you know mba gidi noro bana dia fe ba ka senia ana million fo za no ka kwe gero o dede kaka nere nya gero de hunu million fo na zonfo na zemine dia ka hunu million fo na zemine di amon riba mbay yino photo zongu no zemine dino demi million fo na akwina yebu nyanyara million fo na zemine dia ginor kamba banana ki million fo na zemine bomba bana ba banano zemine ka kin se riba nyere uke impose le bénéfice yino ba bana kimi afoma do gonu gere gere ka ba ya kanyo di bana dia eka yisiri go barona dia anam heda yo boromo boromo ifuza ka luna dia ana sokite dia hefono kabine yino to gwedo bine asinka ba amaza yo dia dia boromo boromo ifuza ko gwete na ko kana heo sadi din ka huru itu hewa me idu bofo zaya situation fo zaya wa ka bofo na wen numéro fiti zaka kwe huru alama roko na madia hefo a di hefo a nera ifa akpe na kaka na za kwara bana bake sinde masuku borali ndino ka ana he huru ani benega nono param babata inza wala ataki nyino batro ke milia milia inza wala milia ataki to sini na beni alma borodi bake de ndi borodi ban monki an kana foto wi asinna alma kayya ina labari o kari na awon ma na awon ifidi idino ka kana he o za million milia faran babata in kai nza alma hanka ina keke kadiara borodi bon bon de nki an kana foto wi asina foto wi ifa ate a har kusu ya na awon ifidi za ka kana he o ndia to ka gi no ru hunu abon e yo na gi no te ke do mi ama ago nu iyo won la bari o kuna dia he ona ka buru don kin te ka abeni ka pe na boro saraka do mi afo
1: ze tele no
0: de yo be ka anaki mbon bon won e fi di nlo bo fo won nlo ka har ka ja te sariya barak gi agobu gonu no ka ngo pe sara ngo pe gozi mo gino mbi ngo pe sara kanu dia boro mana ka la kar yeti he ono ka na hima boro mate ba de boro ka kan gari na za yawo boro ho nu kai gono ba de nde suku mo pe ko ka bon abara he foro to nu suku nyen ya ko gono saraka ne ka akigobu in ka ba dia in lakar na zayawa dia heka senior biko barona dia anabori buru mo gbete na boro wen ma dengo wo ke bake bi wo ke akim ah enki ma wan wan no ba ha to meten ni mbo ma bake bi mo akim wen he zakko gbete na ni bon bon bon bon kam ma bake bi boro mo wo ke akim akim mbo anabaran se ana
1: nso tutu me
0: e mba tutu do mi na ki mu he oza ko gwe ten na dia ba dia go mbi tani
1: ha boroje we boro na me
0: ba ah to dia e za yo na hima dia hin yo bon ikin diro te tutu ma ka ko ko za yo dim cheji ai ma no in boro fam fam kimi kana labari kanu alma hima in ki boro se pene ba dia abana madirgo no wala abana mahamburu boro he kamma dia dem manyen yaka kwete dia ni ate o alma den na tabaka mano tomba ki wala adon shubeno adon shubeno ba sariya mo gene dom den pe kimi ginki sariya kulu hima boro mo beno nul le sanse yoro la loi alma dede kimi shube kin gona ka tense ka kito ka adon shube yano he nyana de seni pe na ni gosifu hun nyen na mbe gosibu go mbe masona seni ma yeti pa ni do mi akin bara ja ndon te nyen ya ka tera ba mo he fon wa ni aka na ni kiro kin kino a ndon kako do mi din ta ba ka pe ai ma mu go ndiro be ko be meten ba dira kana aka ye ha da ya ko dia kai ide ba binyo bon wina numéro NPI di na boromo numéro fidi mo marugo me fodi ko gonu tu falon ko kunadi nya bara he foka ba mo abe kul mora na he o kai kiki boromo boromo he zakagwete na boromo tia na gana yeo bana gana yeti o bana he o kulu de mo be ka he dayo abai mora na daya to de mora ba kan won labari o di hisaka dam yene o kemi za ju baji kuna metan bate de mo be ka e jiro ta ka na tere mo sinye na fo fu me ke o ke e fi point pour point beji di mo be ka mba gana ga o kakwe kan won labari o di za alman suni ka gana ga kanan won npa won lambadi da domiki koka np won lambadi abara kle kle foka go nan nane ya go na bara safi foka go nan nane de yan nan girno to gbero na marugu na ifidi won hini dia asuni ka te mauru kanada nyeri kwene banna mu be ka won lamba kanno anipo sakan baka ni moren pe di teri den de huro fume ke oke ifi point point bejio ka ala maro e karkari lamba kan no sakan gwa ni puteri mu be ka lamba di bonum ba la bari saman se oka ka ine ya fasa ma makwe zaka ka dan nero maduka ya ka hinika ka to sun mogi niya dia aimano ba me mabeka ni moren pe di agunao agona amfani ifi bon won agona o agona amfani de ade mbere ba labaro yin sari yin efo yin madika a won lamba kankara fun won kan no ani pdori a yala yin de akini pe ne ba yin de kuna gina ya verification numero de telephone a jour au niveau de la NIP lamba kan no sakan go ani pteri nya akini ko go na ani pdoba dia c'est ma yaka manyeri guna sari mahuru man sanukan kinki metra ju ifu te ma mwen lamba di dam ka mwen kodu ka ka mwen tribu din dam dia mwen ka mwen ka miza ju di tena dia metan bata de mwen ifu di anabara wafako lati yon na mwen NPI dia sa ka borodo na ifu tenya anipasi domi yu kikulu yu ka anipaka ini fugi na ko wona anipse dia boroka ndongi na kate anibutu ka kakadi won lamba o so latio na anipudi dia nyo ba jiro teno kape di girno ta ogwero ka takala hantu ka ki a nyo wa ma nyo won wona wo marugo sadi ya kama tena dia atama idina borobia ni chene mete borobate ifi won diro kuna ini tao kan teo kakwe kan won ifi di kakwe ko ka ifi di te wala dengo na ko meta mate kan won labari o kan gona ko na meni kan hisa he no won melo won lambao won nun kan nan he do mbor tutuma gona nyo di won la sabu zeka na sin he ka borote na e kai pe te suki afo dia alama didi kai na te ifi di wondi akini ka pe bofo won nun kan na he baro bortu tu ma gonu akini kan tuno kan na he no kalali to atama he ko senite labaro ko na di abon go birigi kene dia akini kan tuno ba de na he pa ko na aban tuno kalali dia aguna hindiro kambate sadi ma abaru se dia de ngira kadigi no ta gwedo ibadi mete bate ka abaru na se dia atama ina ba me fo kene kai sinyo itama ahuru hanwa ukuna igo ba me ware boro ba me mogo na lafia be pemeto hantago
1: ami e pemeto hantago kimino de ina ho ne faji di birani tama faji di na wuru lutu yo nga kuna no maza ka gbe tenna to mi tilasi no ifidi madira ba mega ya igana ne ko ba me kuru pa ifo ima e nani anutago.

0: Erena yo lò kan li bo, so rouzoun kan li, yo lò kan li yon nou, kan li bayde nan rouzou kan li yon boa.
1: Kaji.
0: Bo kan li san tiye wè yon, eto, gweto san yi khamiton, menou sou, menou koumen, e moun do e wè zon nou do afi, yon nou do a zeyo, menou sou, menou koumen, menou ve me ou jiwe jinjon. Nou tou e sou a zey, ton nou koumen wana ou koman wana, nou debou ni yon na, yon je gouto tou e.
1: E so yon da yon do me chin diyo
0: wani ya? Mba ni yaji e, o fye nele e jitin yo, fye nele ntek, fye nele makansi wano e lupe e to me diyan. Bo, e kloklo jen bo, e ken nan vo, vye nele jen nan vo sin gbe yon vichon nan ofi. Pe zon do, menu sou, menu kume, menu ve me ujiwe ase yo, chin chon kwe o me one. Lo e na ye bo do, lan, kan li le wa hanyana do, wata, kaka do a yo kan li bo ku, kan li bo ma ikme bo, e ko biyo ni lo ba hanyan, so ya da che ne ma wani lo. E ne ye ka so a wuzu gbeto, na ye wuzu gbeto, ye wuzu nunya ya da si nwe. A mon kunje hodo nwe me. Nunya ya ne wuzu ne, nche ka si yi nwe, ne ne do, e na zen nwa, be do, e mi kusa si yi nwa, no, ko biya kute, mi ka o, mi ko na gbeto. Bon, nche ka hena yi nwe, ne sin
1: gbeto si.
0: A mon kunje hodo nwe ne me. Hun, e chi mo hun, nde bu de ma si gula, si gena nuk ba akwe, nye kwe nye le, lo nwe, kan ak bok poda li jinu yo lo yo lo wa. Bo gena ak bok poda li jinu. Do, vya de ne yo wune, wune yo wune, kwi me toho su do hodo yo, te ka je waman si yo kwe su bo wune. Nte ka akle do, nwe ne yo gena ak bok poda li jina, e gena, e na kule, e gena, kwe e so, e gena tun kan nuk beto san lo tome. E woyan se wwe yo. Ba si, ase gula bi kwe ak bon yene yo. Ba ma. E khle a maye pou le yo wene tali we kan li do po jin khle wene bi ku petrol gbe me de ya che pe tin jonji
1: e ha che me tin jonji ba ta no ne mi do do tin ba tin meto inan gbo bo ko nu ko ndo te yo po do ti me yo me la ho na ba ndo ko ko to ro e wa do ko to bo di de gbe yo we ndo fi bo mi ro be ji ku do ko gbo ko jo wa do trile do be ji ya paru po pe pe pe ku yo jo e kan li yo ro mi de be na nu yo mo ko to ru su jamo ro me ji nya nya che pe yo ji nu ya so lo do wa mo ko to na ina hai ku so
0: lo ata wa ja e lo gbo gbo be mo ro mi lo mo mi he mi na kun gan ne mo na gan gbo ne bo kun gan ne na idu de ji o de
1: be do na kun gan mo ko to fi lo po e mo ko lo le ko si ne
0: me tu da lo gbe bi ko tu lo no no fi we ya ko ko to me agruza karo fu no no alu ka 96 20 47 47 alu
1: 94 37 28 29
0: Amo do eno afi bonu eno kambio ndo meye o pono do hobro nyan klo me de do nu wa de san li no do nu nye mon kun je me o
1: ke ba mi do
0: e we no do me de le kon tin bo nu do meye de yo na don di tantan bo o do don di yo tu we no tin ma ka mon kun je ti me ni to me no do a e yi nu e yan de yo ti me fine ba do tin yo e yan tin pa na do ah le ye ti me gbe na pe eno do mo je me ifo a nge na se kwe ma e do mo ti me do nu ne si ko e ko yin ble ble de bo amen nu mi do aze de kun de mon wa nu da gbe ohun mi he mi ado bo cheke bo de mo wa nda gbe ya e ndo mo po mo ko po hun bo de bu de mo wa nda gbe ya aze de bu de mo wa nda gbe ya ne nu kan bi o ku we mo mi ya aze de bu no wa nda gbe chechere mi amo ti meto mi na fini ti ke un di ya mana we pon de odopo nu amo mi o ko do radio ko sa fi ye di ya yen me wa fi ye gbe di yo jet no micro li olewe do fi ordinateur de yoruton wi pin de di bo peto de gudo ton bo e de gudo ewe son bo e lo pe meton se me ma ka fi pon ayo ne ka nwe otun ro nu mo nko ton le de
1: e si to
0: nu kan bi oku yoimo
1: e si to la
0: a che ne me onu ne me bi ku we gosi azio e de bo e ti te do ti to egbe ren na hen to egbe gba ko to do do won o bro le bi ku inwe lo a se de vo de bo ren na yiwe san lo itan buna yin aye ne si gudu tu e bla o do fi de bo si bla o do tin lo me
1: e ran ta lo gbesun ko re bo ko nkan bi emi ni o ko temi ka bo de ta mu o turu mi tole le te ni be ni
0: mo to nu nkan bi o tu din an do gbeto e no ni gbeto de si yan yan me nu fe me o fe me o le te ka de me
1: yo to
0: na no gbeto nu ke gbe le te ka de me yin eyan ko we gbe ho ta ni nkan bi o e za vla gege bo nu de me yo na tin me me nu fe me o me nu su me nu kume o ke genu nu fe anu peto me nu fe anaye.